0: Meu dia sente sabor. To tukurua lorai. Radio Liberdade. Senoloresin Lima. Pontu walu megahertz.
1: Sologok malo krona naing radio Liberdade Sirahotu Liberdade Ihaning Liberdade Iha Moris Fila Faliho Hau Reni Iha Programa Meiu Dia Disang Ohing Niniang Nune Ohing Loron Senuluresin Sia Fulang Agustu Tinang Rihang Rua Runuluresing Neng Spera Katak Tepo Sira Hokon Disang Nabi Maka Dia Kodialo Aktividadi Shba Lorong Ohing Niniang Ya Tamanin afatin hau niya, midi-diek solok, norona diek deit po ito bot sira hotu, besir na be makauras nila daun stay tung hela. Bom sintoniza, namos besir na be makakarik almosu hela, almosu diek deit, namos karik balo na be makafoin prepara almosu. Ake, bom preparado deit po ito bot sira hotu, nona afatin midi-diek solok ya. Nona yan isang bye-bye, ngayon na ben ngurani siya malukimi, haus ituk sa nulures yung ruwal. To tukur walolo so musika kalmo no mos informasaun sira hotu i nune na fating midiek solok no ake beto bot sira hotu na fating semangat to dia aktividade shpelorong o hing ninian i nune hani sampai bai ngi ne belung rani mos prepara ona musika ida hori lo kita nia programa meyu dia di sang o hing ninian Musika husi Rika Sani honi titulu number one.